Don Dubla, Tawanga DGSC, Reader Ponsok Bolo, Alulom Guba, Donkin Konam, KTN Teacher, Lab Teacher Training Program Guni, Dongpundonya Alunga, Government Secondary School Jemitang Lo, Dongbamgen Kubela, Mifalinduku, So Turning So Jemitang, Cluster lo akya teacher guna rimam gan kubala mifaduku. World FIFA World Cup quarter final lineup nga marab linduku. So ga quarter final lo France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina ngela Switzerland nga liksutaga duku. So first quarter final nga ay naga Friday aloni France nga Morocco nga Morocco team nga liksu tuga dukula mifaduku. So Spain nga la Belgium nga ay naga Saturday aloni liksu tuga duku. Sunday aloni Norway nga England nga la England nga liksu tuga duku. So quarter final ga final round lo Defending champion Argentina nga la Switzerland nga liksu taga duku la mifalin duku. Meteorological Center Itanagar loko mifakunaw nga Pampare District is yang tirap ok Longding District lo nyo nga achala boholak da du la weather forecast loko katampakula mifaduku. So ga district ga moko guna lo Dogum dorek ang taklanya do nga achala bo holak te do la bifado ko. Oka state lo ring gula apin district gulu ka. Yellow alert go post forecast nga katang pakula bifado do ko. Saruga tagin gamba yun yung bintamsang ka. Herbo.